0: kweli.
1: Nikiwa siku wapi, ananisigia kuna chati. Hata kama siku tapi, ananisigia kende tukapati.
2: My baby.